tọ time on le o ya tun tọ time on le ko tun tọ time on le emi ti tọ time on le o ya tọ time on le macha macha macha o ya ṣe ma gori ọta ti gbo ọta mi ti rogo.